0: temi aritibwe igba nkile be tin di njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o iwa ku mi ro ti ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pone mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan puto. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ki misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kewe kamea. Me be talk boa and want him upon Poso, be no giliba solini, imi.
1: Father Kivina me, Pamisan, who do we had all lao, la plomilega popo de ca, beadi do do me, who do, Dania vovo, abbe, a strong de de, allo, cado do me, lady la pofido, a dobe nyao, bapudo, bubu, eh, ole togo allo duta, do joa, vamia sro, afforded in you, bapudo, had to make benono, namia be.